in the name of Jesus. Wa koyin koyin sibi to poju si yen mama ibo se nlo yi aye kan to n ba lo yi so mo po pada jana oba ati dagba in to mu oteke je keje dide laaro yi emi ke fe keyin o dide laaro saturday bo se teke je keje dide un to dide ku lori bed iwo le mi ba wi wo ti mo wo yi bo se faso re pa kaja yen be lo se jana oda wa jese mole wa ja gbangba loruko jesu wa ja gbangba ninu awon ti won mo yo ti won ba yo ninu eyin te mo send testimony si mi loni kongbe kongbe won ka ori e mo eh ori ne ku mo fi la igboja ori ba ileja na fi mo la ibuja pelu ase olohun ori e oni gbabode in ta won kan sase tinu e wa lalaja wa laluyo olohun gbo wa lu aluyo wa si kaluyo laye in Jesus name Olorun lo re mi si emi ati e bo se ngbo mi a jo debi ogoni awon omo ri o dide ninu eyin ti ma mo pade in Canada ma wa in Canada lagbaro Olorun lo di 22 e ba mi so mu gbogbo awon omo yin pe e ba fe gba we lewo e ko letter si mi eni baba e jo e send bi te wa e send iwe lewo flyer handbill e send e si mi e send e ma fi number mi si to ba ti do di 22 ta ba ti pari convention ojo kan pere ni o bo si oju anu isele ta seri ni lu Canada la lo se to ba lo mo nbe especially gbogbo awon mo tin be ni Toronto gbogbo eyin te wa ni Montreal gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Manitoba e make sure pe wa si Toronto e so fa awon mo yin ki won pade mi ati bi ti won ba wa e gbo nti mo gbo lo sui wa kajo testimony a jo yoni in the name of Jesus ma lo sori Facebook ni sin cream yin perfume yin e ba ngbe dani awe wa di merin loni sir ki wa fe leikun ni ola info ese yin ma fo ese yin oro oju ere na ni osu mefa pere loku ti odun yo fi tan even ko ti e pe mefa gan mo bayi toro ton ti din bayi mo so le kan na adun to gba losu mefa seyin ni second half eleyi loruko jesu wa gba o si pada deyan la o gbogbo le o ni bo le tin gbon mi e ma bo ni bi pepe ejo e ba n pe pastor mrs state ni tayo orin won yi enikan ni mo mo n wa ki lori facebook ati youtube mo wa ori a wule so mo ti so enikan ni se but mo si n we ni ye e wo e joko mi pepe yin e joko dadi e joko mo mi e ba mi gbe orin ye oya pastor mrs state mi tayo lojo ibi o se ta mu ina ni o se ta mu ina ni be date yawo mi na oh my god oya eyin egbe soke orin tuntun leleyi

0: sore mo dupe lowo e fun anu ikan ojo kan eyin omo lo mo so lana enikan ni oro momo yen mo gbe tan ma pada gbe mo so nkan kan lana loni ta be break ma so ta fi break awe wa to je number 4 ati igba ta pari e mo ni mo yewo ona meji mo ti lo wo ti won pe ni favor mo yewo nu dictionary e tawon eyan ko tawon ibo ko mo ye advanced learner dictionary of current English eyin bo de to ni mo bere mo ni what is favor o wa da mi lohun oni favor o wa define si ona meji si meta oni favor is friendly regard keyan ka o so re re willingness to help one define re dictionary yen ni o oni willingness to help keyan oni fe si lati ran lowo to protect and to be kind to keyan o pinu lati dabo bo ko si fe do edoju wu o ko wu o ko si o lore eje wa so bayi ta ba wa mu lo sinu temi kini favor tumo si pelu gbogbo definition yen now to have defined favor therefore is to have God's friendly regard in ta so ni pe ki olohun ta ba leyan gba oju ere ko olohun ko dore bo ni o se feel nigba ti won ba so pe president iwo ati election se wole wode iwo ati gomina lore amo mo pe o le mo rugbe ru lehun o le mo gbe o le mo je ru onje to nje yen ah and awon eyan kokan ba ni mo se sababi olohun a mo so reyan bibeli so nipa abraham won ni abraham si je ore olohun olohun so nipa job gbogbo won ni won ri nti won pe ni eyonu olohun olohun feran won gan amo si je nto olohun feran wajura wa lo mama so le roju le kan si ko kan ba mi dide ki olohun to po ni pa ta gbara ko wu o se laanu ko dore in the name of Jesus. It is to win the willingness of God to help, to protect, and to be kind to. Can you see win? Ko si win if you Olorun de bi wipe o pinu lati ran lowo, o pinu lati mo dabo bo, o pinu lati mo mo, mo foju ere mo saanu e, nti won pe loju ere niyan. A kan wo pe eyin mo fe mo ran lo. Se yo lenu, te ba ile yo ran lowo Olorun ko ninu aye wo le odekun le pafra. Mo daran mo di korofo o tun wa mdabo bo mi lowo orisirisi aisan emi so mi e lowo so hospital woli to do yi olohun mo wo mi omo mo se ti olohun ba sanu eyan to ba fun loju rere won mo pe lakande olohun ni o koni mo pa agbara olohun agbara nko agbara olohun ni o da mama ti olobi je pe o la mu kan ki se gbogbo eyan a o si fe keji ele nti won pe ni favor olohun ni e mo fi majemu abu akaka ndabu adebo mo fi gbadua fun olaro ipe ninu awon ti won sayan ti won da lare ninu awon ti won gbe ori won soke ninu awon ti won sanu fun laye ki olohun ko ka omo won aisha as insobiti in ti won pe ni oju ere ifowo kan eje so bayi kini won pe ni favor olohun. Favor olohun is what we call spiritual partiality. Eni kan bi bawo isoju saju ni Olorun soju saju ma ka bi meji fun wa ni se kin to gboro mo ma na si kolon je le gbe tan e gbo nti bibeli so ninu we Rome Roman chapter 9 e won to so ni verse 13 nto je ni oju saju ni o ni gege bi ati ko pe Jacob ni mo feran sugbon Esau ni mo korira Olorun lo da awon mejeji awon omo ti o ti dese awon omo ti won wa nu oyun Olorun si ti mu o ti yan kan fe o ti feran kan bi le aye se ri niyan o enikan ni woli se n te nko mi laaro eni pe Olorun feran wa jura wa lo se won no renu le ko renu oko ni o da je n sami si okan sare lo wa igana kan ko feyin ti oba ku ababa bi eboda ya Olorun jo ninu awon to fe ju laye oya kamomo yi ka sister yi be na si ni o gbogbo eyin yawo le oje daku si adua yi info ese re lola to ba ti ku nbi ni sin e ma bo lori Facebook e ma bo lori YouTube ma gbadua si cream emi ni ma bo osogun eyonu enikan ni kini o si ni lo ko ododo mi inu ile re na ni cream re perf re ato se to fi wele mi o gbadua si eni kan ni sogun eyo nu wanu ah pelu jesu o ti dogun eyo nu ebi lo so nbi jacob ni mo fe iso ni mo koyira ewo nkan to so ni psalm 89 nipa david ninu we psalm 89 ewo verse 3 oni emi mo ti ba ayan fe mi damajemu emi ti bura fun david ranse mi ki lo bura fun verse 4 iru omo re li emi o gbe kale emi o si ma gbe iterero lati ran de ran iyen ni pe ohun oni ji o ku ni alefa ohun oju omo je ola lo titi ojo aye re ah mama gbogbo omo re ni omo win ni sa gbogbo bi ti omo re ba de laye oke ni won mo wa ejo ru ebo majemu fun awon omo re gbogbo eyan omo olohun ru ebo majemu fun ra ti e na a mo ta fi mo olohun lo mo ti iru emi se ti mo fi ri anu gba mi mo ti olohun fi foju ere wo mi david na se nkan kan ni to olohun fi so pe iwo omo fe o le mo gbogbo makeup se ti o ba si eyonu olohun lara re won a mo look down won a mo foju tembelu e na ni won o re majemu ta won me ati ti e se laaro yi oni lo pe ojo ken bi mo se o ra so die die yen account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 account number ni access bank comfort life mission yo gbe jade 2017 ikeji ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international yen o tun gbe jade first bank wa lele enikan ni woli elefo ese lola compulsorily ni omo pa ti bere laji odun ni ese re si bodo debire mo ti ni nkan merin ni favor nkan meta ni favor gberu oju eniyan number 1 ti won ba le woju elekan na oju awon kan ko saanu nbe won o ri oju ere nbe elekeji ni owo owo to fi ntewo gba nkan won le ti pinu pe won a fun tele bo toro won so pe won o fun mo tori pe ko si eyonu lare eleketa ni ese re ese yi o ni bi se mo bi eda lo si ibi re ibo le ti ngun mi laaro yi gbogbo eyan omo olohun make sure fun pinu lati se nkan to yato emi oluwa wa ni ola ni covenant day of our feet washing ojo majemu ese fifo igba ta mo se nigba ti nkan ta ba sese bere e meta ni lodun number 1 igba ta ba fe wonu odun titun number 2 igba ta wa laarin odun titun eleketa igba ta ba pari odun ta tun fe wonu odun titun mi iyen mo nbo si e meji o ba li abadasa aya ese re ma pade e ni bire iyen ni o lead wa lo si convention convention yi tun ni se pelu birthday iyawo mi ninu bi ta ti mo wonu majemu lodo odun iwo awon ipade bayi women convention kan ni lodun emi awon woli so pe kawon obirin o mu oja awon bo awon to nwoju oluwa fun omo emeji na ni mo wa so be gbogbo awon eyan leleka nje ka gbogbo eni tin gbo lohun gbo fun ile kiko ma ni won do bale ipele awon mesan ni ma mo gbadua fun to ba tun di september ipele awon mesan mi ma ba ja mi nbe iyoku tun dojun mi an gbogbo eyin te fe book hostel te le desi e wo number 070 89 38 20 89 eni kan ni e tun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe mercy sori e an lagbara eni to laye atorun awon eyan tin book e bi o ba fe debe lato ni lo bo fe debe lola e je menu po mbi be yen mama na o e ba n pe mama mama kimbon awon eyan le so nte so tan lana e wa mu lati le e ja sare
1: oruko mi ni evangelist akinbon emi lola ireyi mi ka dokas mo wa lati yanajia
0: nice
1: mo dupe lowo olorun fun orere to se ni inu aye mi mo koko fi akoko idupe lowo baba mi odekunle epapras ati iya wa emi lola temi tayo mo dupe lowo awon kan fun adua igba gbogbo fun lilo bibo te olohun kun pa adua ati abo mi mo mo lo layo mo bo layo
0: nice
1: pelu adua awon nigba gbogbo olohun ti mi leyin ore nla tolorun tun wa se fun mi ni pe omo mi kan se wedding bi odun meta seyin baba mi na lo se pe yawo fun won omo iwa so pe ohun omo ti iloyun mo ni ma wori olorun fe confidence time fun yin ndo fi lo fi ribe odun keji oni pe oni mo ni a olorun fe akoko ti o bo ti o ro yin lorun o ni o yi olorun ngo di odun last year mo ni a so mo pe 2026 ninu jo comfort life mission the year of overtaking awon to ti bi masaju re won o le won ba o tun ya won le that is so ni pe ki lo fi pe bi ma ba ti wa pe awon olomo ma dupe ore taye ma dupe kaide ma dupe ore taye ma dupe kaide won wa so si di meji meji meji dem mo promise ore ibeji futi pe to ba ti se ibeji fun mi ore meji la konpe pogbe ni ma se mo wa tun la won ni ta ba gbadura ka ma la la mo ni okunrin kan obirin kan mo fe oluwa tori baba mi ti so pe baba wa lọlọrun pe a ni anfani
0: lati ba soro olohun lo mo mo
1: a mi balẹ olohun wa se fun mi thursday tolorin lasiko mo awon abeji na
0: ibeji le bi
1: okunrin kan
0: okunrin kan obirin kan e je ka won obirin kokko ki hallelujah na ya It's not a sin. No way. Ironi meji meji. Ti e le je omo. Te lomi le je owo. Te lomi le je ise. Ironi meji meji. Ironi beji. Ta lo le bagbara si ami ki emi mi mo kon ran si o. In the name of Jesus. E ki be baba. Fun mi double double. Yes.
1: Amen. Promise ti mo se fun awon beji mo ti so sa kanti. Leyin igba yen mo wa joko ni ile ni joko awon omo mi ni a. Next week o an lo bi kan o. Mo ba mura la bagbera ngba debe won a se bi ti won ti fi won ni won fa fi wa je good samaritan woman good samaritan of the nation gbogbo awon india usa canada gbogbo won ni sa pe jo be o te nla dibi ti mo ni ah ipo to lele se paradise ni bi ni
0: ni bi on find it
1: abi nu aye to lele yi ibi to find it gbogbo awon yen won lo le ibe ni won sun awa to je pe uk la wa nikan la lo le ago kan orusi meji la si pari won jojo india won play fa won india kaluku jo won jo won pe yoruba fun a awa na jo mo wa ngo pe emi na la aroko aroko ki mo wa debi
0: o re o mama le nwo ti an denge po nilu alawo funfun elu akabaya ezono me kwampa hayada ilu ti mama re ode baba ri ode ri onje ti won je ri le yin won kuku ni so bayi ola ti won ni ri le baba re ogo ti won ni ri le baba re ami ma bo le se ami lojiji mo ni ko je yo laye re ebi owo yen lori nice mo ri nkan kan oluwa ni iko mi wu eni yi o ti to igba marun ti o mo lala ti o mo bare laarin awon alawo funfun eni ta si so yi irin ajori o ti ejo mo o mo we gbogbo nkan to koju si o ona eyin ni iyen tumo si wipe aye ire o dabi eni ko le ri o fi jo pastor yin ni wa gbon ti oluwa ni so bi mo se n gbadura ni waju eni ti mo n lo jin fun oluwa ni iko mi so fun oni oloni o n tese bo oro e ni ti woli odekunle epaphras to so fun o pe wa wo eyin kiki ebo lori wa wo waju kiki ebo lori wa wo egbe kiki ebo lori wa wo lẹ́yìn kìkì ègbó lórí ẹgbẹ́ ọwọ́ yẹn lórí àlàtọ̀rọ̀ kó lè wá sí ìmúṣẹ. Màmá alágbàdo rèé bí màmá ṣe tẹnubọ ìtàn wọn ọjọ́ tá a mú wọn lọ sí ilẹ̀ Israel tí màmá dé láti Israel ní rómi aláṣẹ. Wọ́n lé mo rí omi aláṣẹ ní ilẹ̀ Israel èmi náà kọ irú ilé yẹn èmi mo lọ yalé yẹn sí mímọ́ fún wọn ní àjí àmbí. Gbogbo àlá màmá yìí lọ wá sí ìmúṣẹ. Gbogbo àlá rẹ gbogbo ìran tó ní gbogbo tí wù ọ́ ṣe láyé ẹ̀mí mímọ́ yóò fún ọ ṣe.
1: Ọmọ ti comfort life mi ṣe o yàtọ̀ bí mo ṣe múra tí mo dẹ̀hùn ó wá dé àwọn olúwa wá ṣe bí ẹdí ẹ̀mí gbé èmi ni mo pe ìpàdé bí mo ṣe yọ lọ́ọ̀kan torí bí pọ́pù ni kò dressing code bí mo ṣe yọ lọ́ọ̀kan wọ́n ní yes this is to the woman torí bí
0: pọ́pù ni mo
1: tún fi pọ́pù filalé wọ́n bá ti lérò pé automatically ẹni tó pè pàdé tàwọn yòókù kéékèèké ni pọ́pù.
0: Tọ́ hapia
1: kò sẹ́nikẹ́ni tó ń fúlù.
0: Tọ́ jẹ́ pọ́pù
1: délẹ̀.
0: Pọ́pù
1: mọ́. Wọ́n wá ń pè mí. Let me have picture with you. Wọ́n wá ya fọ́tò pẹ̀lú mi. Kálukú wọ́n ń fà mí ká. Mo lémi náà. Mo rí àánú gbà. Mo dúpẹ́.
0: Màmá àánú yàn wà ní dágbére fún mi. Ẹ sì tún lọ wò. London lẹ ti lọ bí ẹ̀mẹta yìí. Ẹ díjú. Màmá ti lọ bí ẹ̀mẹta ẹ lọ Canada o ẹ lọ US o bí ó ṣe rí nìyẹn ẹ̀mí yàn wá gùn fún wa in Jesus name. Ẹ jẹ́ máa lọ màmá ó dùn gan-an ẹ náwó yẹn méjèèjì kó mi jigijigi bàbá mú mi dé ibi tí ràn mi ò dérí. Ìwé Psalm 2 verse 8 lọ sọ bẹ́ẹ̀ ó lóun yóò ó ní béèrè lọ́wọ́ mi kí n fún ọ ní àwọn ìlú àwọn ilẹ̀ ẹ jẹ́ mọ́ lọ gbogbo ọmọ ọlọ́run ni kó rú ẹbọ sí àdúrà yìí ọlọ́run jọ jẹun jẹun tí bàbá mi ò rí jẹrí jẹun délù tí màmá àti bàbá mi ò dérí bí ọba ní dẹ́jà rẹ̀ ohun ọlọ́run ló ń gbọ́ yìí ọlọ́run ni màá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ já lọ sórí Facebook gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run mo ní kápò ti sun ọrẹ májẹmú ẹ tó ń se nǹkan kan ẹyin tẹ ẹ ti sun ọrẹ májẹmú yín àti ìdá mẹwàá san láàárọ yìí ò ní lọjọ jimọ ọjọ tó ní àpẹẹrẹ ni account number ni 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number church ni tíyìn ọba wa wọlé sáré lu eléyìí 1966 38 73 Access Bank nìyẹn Comfort Life Mission náà ni ó gbé jáde gbogbo ọmọ ọlọ́run onídàmẹ́wàá onídàmẹ́wàá kan fi nǹkan kan tì ọlọ́run jọ ọ èmi náà fẹ́ sọ ìtàn títún mú mi débi tí ràn mi ò dérí there is always a price to pay for the higher level. Ẹ jẹ́ wá máa lọ kí n tó máa lọ mọ̀ ń lọ sórí Facebook ẹ jọ ẹ mú cream ẹ mú pef ẹ mú ọ̀sẹ̀yìn ètò ọba ní nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bó ọba sì ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta orí ọ̀dẹ́kùnlé ẹ̀pà fìràsílẹ́ẹ̀tì pàdé mímí ìbáyàn church a gbá àwẹ̀ lónìí ó di two ká tó break ara àwọn nǹkan tá a máa sọ nìyẹn favour òun là ń tọrọ ẹ wá gbọ́ ọ mọ̀mọ́ Sunday ní fọ ẹsẹ̀ yín sẹ́rí gbogbo orú àwọn ìyá báyìí ìgbà mo máa fọ ẹsẹ̀ wọn àtàwọn ọmọ wọn tó mú wọn lọ bí eré níṣe máa rí mọ dẹjà rẹ tó bá ti dọjọ Sunday ìsìn méjì láṣe ìkànnì 7 ẹlẹ́ẹ̀kejì ó bẹ̀rẹ̀ ní aago mẹ́sàn-án àwọn 13-30 àwọn youth for Jesus àwọn wọn ni alákọ̀ọ́kọ́ àwọn 13-30 ẹlẹ́ẹ̀kejì ó bẹ̀rẹ̀ ní 9 pẹpẹ yọ pọ̀nmọ́ ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí tẹ́ ẹ̀ máàkì birthday yín lónìí ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ́ ẹ̀ máàkì wedding anniversary yín lónìí dá ọyọ ẹ̀kúnlẹ̀ ẹ jẹ́ ń gbàdúrà fún kí n tó gbàdúrà ẹgbẹ́ ẹsẹ̀ bíbélì tẹ́ ẹ kà kí n tó mọ̀ lọ sórí Facebook sí ìsìn ní wà sórí Facebook o aago mẹ́fà láàárọ̀ yìí iwe Jeremiah chapter 13:31-18 Jeremiah 13:31-18 eyin omo Olorun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle e je ngbadua fun mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ko to di woye amodun ti Jesus ba fa bible eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile yin o to Nigeria o ti gbo lowo awon president wa eyin omo lojo bi ki ogo yin ko mo gbe yin lo si ibi giga in the name of Jesus. Happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary, our president, our governor, your excellency. Mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko ba yin. God bless you.
2: Sweetie, these people today active. Them they give me joy, no be small.